0: Padio zero canato dog the salmon, Yagulo, go to passing or tang in a lane, zero cook to go crinseva, sababato. Hello?
1: Hello.
0: Lam so good deeper, Kahamia Paro. Ow, Sabon has haggardy.
1: Ow,
0: Denny. Tinango kaham khlaina nikhe tabuk je samung khlaimani abono jeng kaham khlaimano tinango hamia bu khlaimano
1: amo thamani kisa misia
0: aw chadi
1: tabuk namen khane jeng jidi tinango hangkai tabuk ang khanong kha
0: hangkai
1: tabuk jeng kaham kan yo tha nango kaham no khane nango
0: thodi
1: ba hangkai amo ko tang di no jini borong munu shurto tamani chane ni ang puti kai tamong no gare khirin dang no ana ki ba bum ti kai no amo kun thai ni hai di ba
0: am
1: ya pan mo
0: ne
1: tabo asi ni se khan ya bang thang man ta
0: dang
1: hori han ya lang na to mane hori han ya ni phi na tong hai lang na tong thai ni ya bule ta han mo na han ya bang thang man ta ga je nga bu nyo ti ni ti na ngo sang je se ka ham kai tong na ha ang kai chung asing na hamne cha nong ni borok bai tanang kha nok sanok ar ni borok wa sana sang mane jasuk ka ham kai cham ka ang kai wala ya sulai ya kai cham ka kas no ka ham ta ngai tu ni nang ngo jasuk ka ham kai cham ka ang kai asno ka ham hai ri ba
0: au au nang ta bu ka tamun ka ham jo to bani ka ham kok sama ka ham tong ma ka ham hang ka borok bo no no ka ham no khlai ne te ulo
1: ngai ngai bai ngai khana ka do
0: ngai
1: ta no amo to mane tabu ni je sak sak ka hamong sama bai buya bui se ka ham na ma nang ngan
0: aw
1: hai ri ba
0: e am tin ta
1: e bui se ka ham na ma nang nang sak sak ham sama bai ya bui ka ham ngai cha ko ngu ta mane sina nang ngan ta ngai hai pa no jung to mo ka ham akol ka ham sama ka ham to ma ka ham ngai jung as ka tham ba ngai jung thara ji ba no ka ham ta
0: aw
1: ngai jung baksa baksa to tomo hamya rok tom bule tabung dilo hingai tabung dilo bahut si tomo hamya baksa baksa den dai jog diwan ino son rok diwan table rok sawan eri ba amo haicha
0: au
1: ngai khana kare bai
0: ei chati
1: ngai ang nong to phi te ki ni mane paisa ni number paisa mane no yang pe chakle le bana mane au ko ani ke sa dol mane yang phaking no yang khor ke ni mane ban phone number kam na la pota
0: au bo da ko nang chai de dipo khna ka sinyar gan mi no kan han bor phan sinyar thing ta
1: au au au kai au ko mane 98 kai 98 ke 63 ngai ke sha 12 ngai ke sha 15 ngai ke sha Porto, ngay tới sang Sài Gòn đâu vậy? Ngay 98, ngay 63, 12, ngay tới 15, ngay Porto.
0: Anh
1: làm bao nhiêu call? Anh này chơi, ngay chơi khi nãy tôi nãy bơm đi bao nhiêu bông thong?
0: Ở
1: trên giặc, trên cả, ở trên đi bơm rồi phân luồng ta.
0: Đâu How sung sini radio to sung san local light on go hyphen and rock sax so ye calo we can I don't the sung jotuno site of light on go abono snam nani baggy sung abono site okay then rock slice reke can I manai they canato to cable cabo don't talk with manai pajo zero sung take a shako to pajak tomaba sung bo by bos halina ilayen hello
2: yeah,